0: kami sa kaya magtage isit mitirake ta kami kayotawan. Da nira ni chako yakinta WhatsApp
1: 3624-9708-52.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137.
0: Da kayawota ke kaychiken kanachala taki yakinta
1: 911.
0: Da sa kaita na dokoshi isit yakinta ka kayay. Yoko yakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karita kalik. Tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete. Ka kami kaya jini chigit. Se ka kami te komi se ke talo.